0: So I'm gonna welcome Bala Willie to the program here this morning. Kapubata ingalaka, good way this I will manin. Bala Willie, matikida mura, mabiki, pamle say, kurisapa gemi. Patana munzaget moino, sena utana impao, mizupuno sina, waru dangalo, yeina. Minam pangalpa dao kuniala kao imai pkeda zapu kuniangalpa dao ngalpa nao ay pulumai pawal mi denanga so sina kaina sina bi interview no ni kaya o sepa kunia mule pa in ngalpa lpa kaya ngalpa no ina ola kaya walmanin sina ngay nubia nanga tan raidin
1: apugayga kay meso garsi having me kulay zegar ngay mina kay mapasin. As of all the listeners are